Imenaya kasankichis, rankunas pakachun hatuna paiku y kawilla kipakuna wakichipi, rankunas wan kuska chasra kasanchare, aska willa ikunas kaskan kay willa kipakunapi, pernira jina kuska charis pakaña uriwanka, kay pikasan artistas, no kanchiswan, napaikuita chachis papune, rankunas man kay maipichus kay wakchiwan kuska chasra kasankichis, kay piña kasanku maravillas, kay jina mantatakrimunku.